Hola, CBC kata tamu pibalik. Nubang house ano to? Nuna pawin lang ako dito ako tako. Ahaman na pijatahan na pangujuin. Pigyan ako si mama tani. Tay maamisuin. Nuta hilo isa na jaw balay akalo. Tilugo siulit kasi ani ang uting nitun. Nuna buka pa makuta ko. Amisuin na pa ni inlo leo titijuin. Amanuta na kanunoy pijakay katak 46 ni ang kakajaw ko na to ka si tamanin na te hato niyo tungujok ta kamalo kakorta mea mea hato ni kanigijani na kasi wilin niya bingata tay malo ata na mataw sumik makaunipin aso nilo ilo ko sa kanyatun ang kakta kakajaw ko maanyatun noon na bugaba makun wakala ko si matilugit 167 ni nutani ilo liyong niyatun tabanya kagujong amisyo na pangujun kasi ni tako 149 tuin na unyatun tako nga na katsi na upalak si medyo contract ni akaw nga leo ko tekahatamon Caleb U awla chiji tako nun na po ilo lakadak jokun ni ngato ni okala ko to tako agaw

Hallo, Ulla Kut, Ulla Teva Kutunga Sutteresmana Kulla Motu Tumiti Luta. Ulla Mila Epi Utilago July 28. Wango Hatio Yungalisana Vepic Jamie Jamie Kayoti Logo. July Nungupalet Talerivok, Tamana July Taki Yu Yaraloa Tunine, Yu Yaraloa Tuni. Teme tarivok ha ta sevle ta tanne ala manila ila tunga sa pege sevla ko te at sillo mane mo ga somne ga ni tabane inu ti tu tu sat sevke nan ne ala meti lota teme tu somne ala mali gota na nota ai si si kono de sevo tata ga yo lo tok ta na lo kana ta mi uto lo ni lo ta mane lo illo lo mi uto sa yo lo ni amato Juanita Taylor ta na ICC ko katemane

Igaruagamigi. Kingo magi vatsunigi, ungagi vatsunigi, umiaku upakparo arasunigin. Te matau kalatli nunanang mingatun, ilakawaraming mata, kanatami, kanatami utelo, kalatli nunanun, isumaksoluti upakatahumagarasuti, ilagi kaming, inuit, nunangani, inuit nunani, ilagi tuinong mata. Makuktut, ukauti yumayaka, narak tukang nakpan. Ayung itu kakau tigiluni inu yo karau simang itu. Kina tuinang, nami tuinang meuto garuakpa. Piyari uksare akakto. Tamatatia ukare uksare kataktugun. Pisugi uksare kataktugun. Te matiak tau kigartu yuluta inungne. Papati yuna sukluta piyun nautitit nilo. Sapujina suktiluta. Piyari uksare akakataktugun. Uwani uktu tigi yakarlunga, taovunga, nunak joa mikatima nak joa takatilugo, nunakakasi mayu in New York mikatima tilugin, upagi utte akhlunga, inugi akti mariaru lune, nunak joa mingartu, nakingaguru yaktu, nunakakasi mayu katima tilugin, nilia yun narama, nilila upilakhlunga, 3 minutes kiglikakhluni, nilili rama, kawyamara ungitaka, Inu katiga alas kami utang daily sambo doro kail dunne. Uvan na kau yu madunne kina ung mga ama. Ilan na risika o tigil dugo. Asi ila kago maruamon. Ilan na risika o tigil dugo. Kau yu tipadlak sunni ngaro. Kano auro sa kasungong mga ata. Katima vigjoang niyo yu nunak joamin. Tema tiyak tau. Katima yak turi oksunga. Teman natau nuna kakaksi mayu katima vigjuang na kaktilugi Geneva min. Ika yok sokto vigjuara otunga kalarik nun. Yamaldal, amarkupi klais, uvan na kawye magaming ika yok sokto otunga. Kawye maruangin na makano katima sugo mga ata Geneva min. Teman na narunay kanne kumayaga. Inu luta nakingaro agota ilagin na tunga vigilo amo yavun ika yokatigin na tunga vigilo amo yavun inu katigi terne tunga vigilo amo yavun pivalde katao tina susungo yugo kisiani teme karatilugo tusakata kataksimang meyugo katimanangne kauyu madlungaro ilun natakae kataksaktao kataksimayu inau yugun inu katitino aglan Ilan ni ku ukaw jauh waksata inu ngiru atutin. Ukaw satin nilu atura suka ngata taigu situkane atu ngilu atutin. Pikku sitin ni kau yimang ngilu atutin. Makua tigu katak tabu ukumai turik suting. Uwatin ni nagrugi yakarlao yadgaru asuta pilire nasuk paksuta. Isu makatak tunga ammaru tabwani katiman yang men. Tusa katak tunga. Ika yok tigi kanaro takai ilagiing nikun naglik tigiing nikun kuvasing nersame sakyat tinaros katarota ika yok suy katao tingarota wa kalanga inui pivalik kanaga yagasugiyaka pivalik simagata temelio katao te katararwasuta temelio katao te katarong ikuta pivalik bigjoan nasao na yakortugun teman na isumagiu yakatakpaka Tememan niriuktunga kuyan na mero madlungaro agagano tisamano 2026 me pigarlogo tamanga 2030 mo kigle kaklone inigilaw kang narakutana kuyan na me niriuktungaro kalatli nunanang meute kanata meute alaska meute chokoka meute lo inuin na ugata pilire katigi terlota Takwa narunayaktao sartun atiliyoktao sartun. Tiliyoktao simalikata ikarung ni atiliyoktao simayuni. Akvinili narunayaktao simaluti inuit piyun nautingin ni sapujina sungnak. Sapujina sungnak lu nunatini, sikutini, imavitini. Ammaru kinaunitini inu nevun. Takwa sakayakan ni kulutigo ukao sivut, piku sivun. Narunang itu lutu sang nakatak si malunni katimane kaktiluta pilire katigi teru mayuin inuin pivalik palerutin takoru ukausir kawaki kanong ilipadliak taksi

0: manikung mangangma kauyi mayunga te manna ilipadle katau tilu tapili rivalle katau tinartugo makugnersello inuin matuinga vivraglu tigun tunga sukti palru tigun ilaute katakorugin kauyi mayunga takwa nunak juamen katima vik juamne kariranga men nunakakakse mayuin inu luta inu katigi luta pilir katagata kisane nuna kakasi mayu kativutau pilir katigi tera unna katang neaktavun pilir katigi tera katak luti gullu maana motiki lugu agagun unoktunun suurlu uki uktaktumi utau gata uki uktaktumi utau katigi yavunu na kakasi mayu pilir katigi inna uyaktavu saami tamanilu saami takangman Ilisari yumalua taktaka, pilire katigisimain nagatigo, ukiok taktumi utau katigilutigo, katima vigjuan takarirangamin. Amaru agago rato, surlutakwa agago 2026-2030, akunengini pilire ariyare kaktavu narunertau samata, kisen agago rato 2027, Pimmario rato, narunersimangman, nadlionersiuragatigo, ICC kut, Sakitaro simang mata 1977. Teme ma agago rato, nadlun naksi rato, 50 agago, pitakain nakto, kingartuk taungin naksuta, inuyutigun. Amaro, nunak juamin, tilio simayo, nunakakak simayo, piyun nautingi pilugo, agago avatin, nadlun naksi rato raming mata 27 ngurikpa.
1: Tana aluki kutik, ICC kununuta kisipo taulaktuk, tawani lulimi tasa yallaki ulin tusakain naktasi. Inuit ayokun nektut alihani tusa kuminakattak tui temang. Tana to CBC kuni Juanita Taylor, tekani piyakir paliyo nakatilugi katimane relota tinni. Tana to ukakatakakun nalawami mat, tekani piyakir paliyo nakatilugi manu tusakain nangmilabun.
2: Hereby unanimously Imei Libunga Tana Angeroti Angerpara 15 Giyatini Katimanitini
3: Akutikak Agagunuk Hitamanuk Agertunuk Hivulaktionarluni ICC Kunnut Pilreakatigilugit Ayauktuinangmit Inungnit Ilagerlugu Kinao Yakakchichinangmit Inungnut Hivulaktiuluti Kauihangnangmut Piumanikangnak Haimanangmit Ammalu Makitachangangmit Ukertak Tumit Ammalu Hapudjihimaluni Inuhiriyaminik Nangminikangniriyaminik Nalunay kiyut at ilawak tao himayok tamaynut hitamanut inuit aviktok himaningin nit Canada mi. Ako kitong nit Alaska mit amalo Chakoda Russia mit.
2: We come together.
4: Katitwin na wugu inung nit sangit tiktipa lang niya gata. Kisene inuit ukiyok takturi mamit katimayingit nunak drang mit. Sangit tiktik palak to.
3: ICC kut kigaktoy yut 180,000 nginit tunit inungnit ukiok taktong miutaw yunit. Canada hiwalak tiyo na aktok katudya katigi ngayonut agagunut hitamanut agyaktunut. Anuki kutsak ikibaw tagayaw himalaktok hiwalak tiyo na aktunit nunak yuang mit katudya katigi inut.
0: Sa pujinasong naklo nunatin ni Sikutini imavitini Amaru kinaonitini inu nevun
3: Hibulak patsang mit agaguit kulit Aniwak himalaktin lugit Ilagiyaw yut nunak yuang miut Ilawlaw put katimak yuang niu yumit Nang minat
2: Those are like even political issues.
4: Isumaru karaktid do tamarigarigin ng mit. Ang igotid, akaktaw wag karaktid lugut. Nunak jari mang mingaktuni. Kuvayasok po nga Inuit matumangin ng mata uvatinno. Rasa minga karaktid do ta ukaw sitinni.
3: Ang ayok ka nga Canada mi Inuit katudya katigit ukaktok pang nagutikaw lang mat Inuit Canada mi.
5: This is a strategic moment.
4: Kanokto ko tigivavo Inuit ukiok takturimangit katimayingit iksivaw taktak tinasuk tilutigo Canada min. Nutar mi ukiok taktong mot kigaktuyi takpugot. Ikanaya katikatya sungudluni Canada gavamanginit. Nunak tuwari maming ngak tunig do ukiok taktong miutari marming ngak tunig lu aksuro ti kakatak luni.

Akit iga. Gusi kula tihtele si e josipi si koga si tihtele tene wakhe kua kuaku kene tenga. Indigenous pathways kuriti. I guane teti kutsunai ti kula ga lontron sa kutsu hakit iga. I si tene wa anakhe le te tatimola. I ayune tule josipi si I a kanu tana huete tihtele si I ina I tariti I I QR code I ke pahta ga tula. In ta tihtere si ku ti ahta wo a ke he na ku hiteta in tiu shi a kana ku higa.

nikni wa dai e quarti te in gen smart lo ka ti ti tre se ayuna ten kun tha si ayuna ten ka so ko ko gu le ta e ya ko ta ku gu se ta ha ti e ta ti tre si e a me in tu ayuna e ko gu ta le te si ayuna ko gu so la in te na ke te ko u le ha ti ta te te ayuna ko gu ayuna so ke le te gu na ke te e ko so e ka kin ta ha ti in tai ti te ti ti ne si ka hune i a ye ke la ka ta duplex ka ne ayu ne i si ko ti te re si ayu ne te ne ke i son pa ta a se sa te i ayu ne son pa na se ti le i ta ayu ne ku te kong ka ne ku kong ke la tsa ta ka ne ga ngam ta ha ti in tai ti te federal he territorial government he e ya ko sna kin ti ku te ku so kwan ku kin la ko so i ni ku kin la i na ti ti na ku ki ti am ta ha ti kan ta ku le ti te house in the blue tc that gashin sa ti ono percent si i te ne ki lu tsu ke ko so si kon ta na kri i am ta la ha ti in ta ti te si ya yu ne i ban ko la le so wa ko ha ke la ki ti i kong gui den kong gui na de le e y y kong ha go ke le ga ha ti ta ti te si tu ta wo gu ti he a ke he na gui te.